0: ayak nili tumke lang dam tang do ba ka chini pondo la so potsi nili tumke mang dam tum ta suar luo tuma phansi ke mang dam ja kong ke komu chora tuma phan
1: penang ana tima bang ke ili tum karbi anglong ar lo ke do amunit akhayang bong ta karbi arong kon ma la bang so chirap suraya song ke seng la puson thosi ka phrek bang akhai arong along ta la puson chirap suraya song seng dam bo apor sibas ta me mo hanang ke planang ke phlimu ke juru hoda bang anke hala bang atum ke seng bang adim bang khaya long ke seng dam hala bang so song tum si kachin thur prabhu na te dil pusanda ni tum lam arjulong ta te la bang solam ke po an hok ko po na hok lo ni
0: ka du ko ve ma ta hok pe pu ke pu un e
1: aha
0: menang anadim bang ke ili kar bi bimar tum ta ka pa phrang du na tum du lo ta menang anadim bang ke nang li pu alam ta chok lo bang tum si na ke seng dun pa phia tum si pa phrang rom
1: ti ti lo um lo pusan
0: a the ke la pu lo e karbi pimara tuma bangke kamathak rangdu
1: kamathakadu
0: kaphiredu kaphiredu lapenke songja leadership
1: hedi
0: lason ke japonji apha kaphire ta dupi penajah mane isi pudam lotang te karbi atumke non make duk puseta ki duk pik puche theklong le de ni self help group long do dun de seta ni cho
1: o la posan kamata
0: ni member atum le nang ra bre seta anu ka pre nang ke ra patum du la hai penta ison lo angke la tumang bong pota ko e kaching ria ve isi pudam lo tang te supin su tum na ning oi lagi mene sita jha ka tuma lo su tum han ke pin su tum ke khang dun du ko kiti meeting pa dun long le
1: aho kala
0: e mane tang ka nang me thang chiri thek te chi pi du no ni nang pi du non e pi chong hoi poma pula son ka ma tha dun krang pen ke du amar lo su tumang ta ame thang pen la son discourage po hormu he di la son du ko aning room hup lo la tu ne o ne pe nan ta nang kroi dun de ne ne meeting ta dun a pora ve pula sona pen po anke la tum kaching ri ave det po la tum chetong te te tang der lo ke la so ang bong ching ri dun mane chetong te pulo tang te hala da ki klem ji ana son ta ching vai thek thelu
1: aho kolam
0: anke la so pot si a hormu bang ke
1: pejo
0: pejo pen ke anke pa phi nang kok lo
1: aho kolam lo
0: anta bang atuma bang ke la pugali o ni tum ke klem vek nang ji te mai tum ke bang along ri si ki du
1: kala
0: lasi itum ke non lahe lo ituma phana warsa isi ke melo jakong che long je phan latum mangke la sona ning sidu anke la son po latum bangke un an pen ke chipa meji phan la kupulo
1: halmo so
0: a song ron ke pareng song ron ateng pen ke klem je phan latum bor ipi
1: o
0: la pen ke ku pine training bisar la
1: se ke
0: e se ke ki pi la song gong putame menang anakar bi pi tung ge ne ke lu thek the ne ke apora ve ne ke osu bi he po athe po nang che tong dun de an ta la bang a tuma bang ke a jat not se ta wang po thek nang ji pula sona ning ke hang the pi ama la sona ning ke hang do ko ko po si ka bor i ta du ka bor i se bor i tang olo po la sinang pa prang nang kok lo
1: non ne sona ma ke la po son hen lo non arong tin adim tin aklong tin long ta la po son penang an elit tum chirap sroya song bangalong ko thedon long penone mate bang enke than ke pare penone penang an la pusun arong ke bang theklong lo dupik lo nona bangke tante la bangsu asong la bangsu ham phang la pon se ke pareng verje phan ke along li tum ko pilon ni ke claim nang se
0: claim nang ji ason ke dupik self help group mate methang chira ba song pulo tangte a methang a phan si chiki nang po bang phan ke chiki nang ne lasi self help bulu alam ta
1: kalang ahok
0: lasi bang aphan chiki ke pin pen ami thanga che pereng wer ji aphan bulu tang te latum ladak ke klem nang ji ason ke do ason ke la phelo latum mo pen ni ligi poson taxi meeting meeting along latum che tong pen planning bulu de english pen ke amane kaching vai he
1: di
0: la hai la hai bang padu nang ji ki mati di lasi ahormo bang ke la tum ki claim nang ji abang ke la puhelon la so song ki reng ver ji aphan ke isi sia song do chom chom pulo tang da aja kom kom hek
1: a ho kalam lo
0: la si la so song isi isi asi bisaralam isi arong lo group thom pen group li a song do pulo tang te la tum ching ri thu pet pen isi a song ji sing thu mi
1: o
0: an ka aja kom the mu chot pu
1: a ho kalam
0: isi ve da song

0: yong si kupin ni kekle mia ning ge hang do pusita me ini tung ge therak ong ni ge phere ong mate ni tum long ge la ana ke the ga bang ave nang ke japona bang the the pudo ta hai ke di ta hala chingrum thu pet lon de la chingrum pet a song long bang ke do pu ke nur ba ke thek mu chot ke
1: aho kala mone
0: o ki re mu chot do pu ke la si la son pulo tang te ke klem jia ling sita me hala e ko idea po di la so vang
1: awar
0: sai long pon po
1: abidi sore
0: i abidi sore po no na jan aja kong the mu chot po
1: aho kala mone
0: ang ke la so aja kong ke the long si tam ke me ke klem pon ji apan ka cherap an so se ka cherap se roya jakong ke ye panta la tuman ke du pon ke la se pa prang thek po ke la son pa prang thek lo tang te la tumbang sustainable ple hedi mane ar du thip po hor me thir thip po
1: I
0: ame thanga ke nga char jap ji apan ani nge chi the du po nga char jap thip po la si la so phan ke la isia song ching rum pe pe isia song seng nang ji ang ke la so phan ke e bang reng lo lam pen ke federation pulo
1: aho kalam
0: la federation along ke arona tang do la si hala da ke e song thom pen song phli mate song ke pen song kri pho ba song ke pen song ing koi la an ching rum pet pen le seng ta cho ang ke la tum ke aja kong the mu chot po
1: ante ni son bang la puson hello la puson asong la puson aham phang nang e klang open a jok aho kalam sapi martin tum non asong seng pus da me hala bang so asong hala bang so aham phang along pini le thak non pe kok le thak non alang le tum thak olote ma alang le tum claim olote ma la tum la bang so song pen ta me hala hor muta ko an sik en det poma ko an sik nam le poma ko ma sik nam poma ko dak sik bi poma ko son sik rim poma alang le tum la bang so hor mu bisar la mu pen e pulo pini pi kok polam det kali Woi pis tamai kapre kapre kecho hormu si tamai ekian kecing tang hormu si tamai e high chrom balance tamai lapusona hormu semar open api alang litum ka semar mo wedat po api alang litum ko sondo alang litum hala bang so hormu kapre ka dim ke pale po kecho jor po ahithi ko lat ko nalo ku pusona alang litum iklan po nampo
0: ladak hello litum la menang anasong tum ke ladak hello ke claim thang da claim pon pe dia titia theke athema chini ne hithi borwa ku pia hormu ma chini ne
1: aho kala
0: e menang ana tum ge chini ne hithi pulo tang te munira tum ke jora tum dolo ke nam tum dam po
1: la chini chini
0: la phansi pulo tamme kalang ta kalang lo lata market pulo la bangke
1: se tamme pe pe bangke
0: market puta kalang lo la ke jora tum do po ke nam tum dam po la ke market pulo le bang areng lo lam pen ke ta marketing po bang ta chini na la
1: aho kala
0: La si la song bong pen isi market and marketing po along pason phlia hormulang dam nang ji ante li tum ge thek thek thelang la si la so phut thak menang an se ke pinang la matronon ke than bom nili tum mata ke than bom abang ke nang tum so na song dulo la si nang tum e son ba ka kam tang ka a me ka pe wang ji apha asu ka pa chan ji apha klem tha po an si nili tum ta pu dam chot lo mate tha nam chot la ta ladak helo nang tum ke jordam nang ji ladak helo ke ponang ji pua bang ke nili tum ta si krum pen se ke pi pe la
1: sta me non mat e tum kar biang long ar lo la do ana song ta kereng ber je pan ke alang tum non jong jung ke tem ko pima hor mu hala an pa ta non mat kereng bom I un ji
0: un ke un na sap u pan ke se ta me mu mu ke do ver ji pa na bang ke avelang no hok ta nili tum mata chi the dam long le la mane la so song la son nili ke klem pen isi ki thir the bisaralam non pege thak pu se tame ni aja ka song tu nge pege thak pe na tum du la si la so pege thak a tum pu se tame ko so no la ki du ver non cheng lo la ke non chi klui jon jon ni mani ka si ni pe ante pa ve det pu pu a hormu ka li lo cheng lo tang te ki du ver nang ji hala so ki du ver ji phan la tum ji chini na la ke lang dam nang ji hala tum ki chini na ing ke la pu helo marketing bong bong son phri du di si ke product
1: kala
0: isi bang ke price la pen ke promotion
1: kala pa kampon
0: promotion of product la di pa kampon bo la pen ke physical distribution po la son clear hor mu chini nang ji la hai a kam claim clear ko he di la son phi la tum chini na la mane product pulo tang te la kapaklang hor mu kapong paklang hor mu ko ma chi ge nam ji ma
1: aho kala mone
0: ko ma ko son se ka pe me ji ma me sen se de nam bang vidya ji ke
1: a ho kalam
0: pen ke lada ke bisaralam non nili tum bate isya song ke dua dim bang ke hada ke kar bi pi kompi
1: pulutang
0: te hada ke pini tha kare te ma loge nam po
1: hal hai abidi sure chini